Emma yin Oluwa nitori ti o se nti anu edu laila Emma yin Oluwa nitori ti o se un ti ibukun ife ike ati ike to duro pupo pupo ninu aye wa e je ka yin nitori ore ofe eyi ti o fi nda wa si e je ka yin nitori mo bi gbogbo nkan se lo sugbon funra re na lo fi ayo pe sile fu wa e je ka yin nitori dije tori ninu tori nina nilo e je ka yin tu gbogbo awa ta rinrin ajo ta lo layo ta tu pada bo layo e je ka yin fun anu fun ife ike ige lori aye wa e je ka yin fun gbogbo awon eyan wa pata pata e je ka yin pe abere osu layo atalafia be la tu wo be ta tu pari e ni ayo atalafia e je ka yin nitori pe gbogbo awon eyan wa to wa ni ihamo pata pata o ma gba won jade fun wa e je ka yin nitori pe bi ati e sukun ti odinodo anu mi joju wa ni oni be kun ba pe da ile kan ni ayo nbo lowo e je ka yin fun gbogbo ife fun gbogbo ori ofe fun anu to fi fun wa e je ka yin fun wa laye ati wa laaye ni wakati ati asiko yi e je ka yin fun gbogbo awon eyan wa awon to wa ni to si atawon to wa ni ona jiji tori pa nguru ara wa ni ayo atalafia e je ka dupe lowo olohun fun ori ofe to se fun wa lopo lopo se gbogbo awon to se odun ni abi se ka dupe lowo olohun fun awa ta te pe atujo se odun titi sala eyi ti o koja ti tawon musulumi lokunrin lobirin pe je ka dupe fun gbogbo ori ofe yi to nfi fun wa ni gbogbo erin ajo wa patapata ni gbogbo ona e je ka dupe je ka yin tori pa laanu ni oluwa olubukun ni oluwa adani magbagbe oni oluwa.

kan yon luwa nitori ti o se ohun ti a nu e to duro lai lai de ka gun ni fun ife ike ige lori aye wa ma so kini kan mo emi o ni ba won san wo eyin ṣugbọn ti ba ti ba buru buru ni waju olohun ba ti ma ti oluwa so mi ke mi ge mi gba mi ran mi lowo duro ti mi mo tun te si waju ninu ose titun ṣaanu fun mi wa de n ṣe ese gbe oda eni tun wa fun ibi ma jo jo mi eh e wa ri oko won chance ṣaanu mi ma je nwo won wa pe beyin na se nso ninu ile mi ni gbogbo gba won na fin fi ona wa si owo na ba ni ose ose pe a tun jade a n te si waju ran wa lowo olohun ba leduwa oni to je ojo kokan le ni ogbon ninu osu karun odun 2026 e se ka dupe toruge ati eyin ati emi lajo ri opin ose yi a de ni akolebo oda ina bi o sele si wa a fi yo enikeni ṣugbọn o fi aye ope sile fun wa ka wa ma dupe ka tun ma yin tori sibe sibe si o tun bo dabo bo awon to ku nipa ope ti wa o se nse ko se pe awon elomi wa to se pe ore ofe o duro fun ṣugbọn tori pa an dupe a yin ore ofe ti wa tun bo kini o tun je ore ofe fa won lati tun fi ma te si waju se ri pe ko si ba se le jo ye e je ka yi oluwa leto ni se wa mi 103.5 fm ori eto yi lati fi okan ojo kan ori emi la fin dupe lowo olohun ba fun ife ike ati die lori aye wa fun dida to da wa si o na la fin te si waju fun ose titun la fin gbera wa ro pe to e je ka ma dupe ka ma yin tori ninu eyin opolopo ibukun lo wa nbe o a ba gba pe ka gbadura ka se isoru ta ba ti dupe ta ati yin bi igba pe a ko nse le lasan ni e je ka wo bo se wa kaakiri kaakiri ko si le ijosin na te ma wo ti won ni korin pe ti won ni korin ni ewon ba se akanda pe gugu e kan ni bindu ra ma gbo nbe yen o wa so boring won ti e lu won se kankan be ko se ni to le lo sibe awon ni ki lo tori ijo tori ilu tori orin o lo mu elomi to fi lo si le ijosin to ma fi di pe o wa n de ni to n gba pe ni olohun ninu ijo wa ninu eyin wa aimoye itusile ati idande to wa nbe omolola onlan julo loruko tiri emi ati yin laje ti kreto la sale ti mo dupe lowo olohun fun ore nla nla ti o nse ninu aye temi gan papa 103.5 fm radio 1 na lewa e ma fi igba kokon ni kuro eje ka yeluwa deto tengba lowo lowo

dupe lo olon ba fun ori ofe ati fe to fun wa pata pata ati fun gbogbo wa tan se aye ojo bi o da ni wakati ati asiko ye je ki n tu pada ki eyan wa pata ki kan sola lera mo en to se po ni o na ni o se ojo ibi ebe na ni mo ki Alexander Ali Kelvin to na to se ojo ibi ti e na ni oni pe e to se a modun e je ki wa fi eleyi ki n wa fi se lo ni wakati ati asiko yi pe ninu osu tutun eyi ta n wo lo yi ba se n tesi wa de ta se n bo ninu e gbogbo awon nkan ti a n gba ladura ta n beere ta n toro ami o na ni ami o ni olorun ati fi si ami angeli kan ni oro yi ta ba ti n gbadura ta ba ti n se ami a n stampu e ni pe ami ni dahun gbogbo adura to ami si gbogbo adura yi ta ti gba nire ta ti toro ta fi bebe fun ninu osu karun yi to n pari lo ninu osu kefa o di dodo ami ti gun enu ka de ma gbe si gbogbo e ni ni wa fi wa sile ni wakati ati asile to ba ti n di ago meje la ma da wo lati mu ka n pe bu ma wa si ori eto ti aye ba gba wa to ba di ose to n bo ati eyin ati emi lati jo ma pade lori eto yi Radio 103.5 FM e je n dupe lowo oluwa gbenga olamijulo jijo pelu aworan mi to gbe wole yi ah baba la package ni ose ose gan ni mo dupe ose aburu atata yen God bless you. E je ki fi ele ki fi se gbogbo pe ami o na la se so ami ni down se ami na lele adura kon lagba o de ti wole to bi wa ire o ni tondo dede kokon ninu gbogbo pata e je ka tojo pade ni ose to nbo.

oko ma sabo si aya iyawo ma sabo si oko e e ma je sabo si ara wa e ka le ma e ka lesa e ka le ogbogbo le aku odun aku yedun aku ah odun ile ya eleyi ta se seran o salo aku ewo odun a ni fe leyi sopin o lotun lotun la ma wa tori pe lododun bayi ohun le wa wa ati sodun eleyi a tun se mi towo tola tomo talafia tohun ta iku ti se bale oro lode enikokan wa aleku owo aleku ola alekun omo alekun ohun rere enikan ni alekun aya oda bo ba je bi awon ti eyin todo won gba be oda o amo emi so pe alekun ire gbogbo alekun alaafia enikokan wa eka lema eka lesa awa ta aperan eka le awa ta aperan eka le eyin te fun wa leran je eka le eyin te ri ti wa ro e ka le o eyin bo ba dodun to nbo e tun le pa o e be ba fun wa lodun yi ani gbagbo ko to ba dodun to nbo e fun wa e ka le ma e ka le sa kabiyesi ko ba ri luwanu akinolu olowo eko baba fuwadi areran odun je kabiyesi ade ape lori bata ape lese e se oba je ko pe pe pe o kabiyesi oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa won feran dudun wa won se lokele lokele won se lele yoro won paaki e lori sirisi ade to won awon kula yi bawo ni o se pada le safin baba yen ko be wu de adupe lowo yin o kabiyesi oba na sirudin oguro nbi won ni a mo gbagbe mo meet awon oruko kan owo odun ah iyen ba bo sapo wa a ma dupe lowo yin that is to say ni binu sira wa a si ni barawaja ayo odun to ba wa yi ni gbedemuke a se pupo e se wa ri ba ti sayo odun be lawon kokokon wa o nbo

103.5 FM. Odun lode la nse o ti ba wa laye o ti ba wa laye o ti ba wa layo. Mo wa so wi pe eh lori ibi kan be na ni mo de ni mo fi gborun ohun orin olopẹ Alhaji Sikiru Ayinde barrister ni mo fi gbe soke pe opolopo idile na lo je pe ba ti nsodun be lokan wa wa ninu adua be lokan wa nya nbe be lokan wa nlo sibe ba ti njerun be lokan wa nlo be ba ti ndaraya be lokan wa nfa wa sibe ba ti so wi pe agbogbo e ti da be lokan wa nfa sibe nibo lokan wa nfa si anodo awon eyan wa awon oyawo wa awon baale wa awon omo wa ti won be lakata awon ajinigbe eh oba mi oke dakun dabo je arerin ayo lori oro yi dun wa ninu lapapo lorilede Nigeria lori isele yi ba wa dekun ko ma sele mo ba wa mu won pada wale layo atalafia je ki gbogbo le kokan o le ma dupe pe ari lagbaja tameduna o pada bo lowo awon ajinigbe Olorun ko fun Nigeria lokun topo tori wi pe eh ani Olorun ko fun wa ni eyin arisiki toju bukata wa lo Olorun ko fun ijoba Nigeria ni ipa ati ogbon toju isoro to n doju ko wa lo eka lema eka lesa eka le gbogbo eyin ololufe ko ni radio 1103.5 fm ateyin ololufe eto ale ariya ti le se radio 1103.5 fm adetohun adetohun yin na re adetohun atoke omo lota odo omo arodede dede dede wo mi

orin ayo ta ba yin ko niyan a wish yin a so wi gbe aladura pe e se opo e aten to gbe cake fun wa aten to ni a ma mu ti bi aten to ni ka ma atomo mo ya pupa eyin na ri bo ase oda gbogbo awon ti won sojo bi le ni abayin yo abayin dupe lowo ba mi oke teyin ti ola na tu wa je todo ti yin eyin na e ku pale mo e ku mura o won ni ma wori pe cake wa nle oda ajakare ibo Many happy returns 0704 700 3341. Alert, Yanlesha Radio 1103.5 FM.

Aria is unlimited. Our time is limited. Ago meji lati se be ku iseju kan ko ro lomo ni kogo mo ni gbagbo pe agbadun ara wa lagbadun doba lale etuni ale aruya sale etuni oba mi oke oni se lopin fe ni kokan wa tori bi pe atin kuro ninu osu karun atin ko eru ba ya bi laarin iseju ko kadi jukala ala ari iyan ala iti wa agboro ala oju wa ari ire ninu osu kefa ti a nlo yi ire ni o je ti gbogbo wa gbogbo eyin ololufe wa patapata te gbadun wa te ti e pe awon ton ti atejise pe ah file be se mayo pa oda ma gbe ku o nbe se daddy ati mommy e ma gbe ku o nbi to wa yen o ago meji lati lu e file nbi to wa yen o awon bi to ye ko ma wa niru atipo yi e gbe gbogbo e sibi to ye ko wa laaye to da e ja se gbogbo nkan ni melo ka se gbogbo nkan ninu pelepele mo ki wa kaabo lati le ise radio alalubaruka le ise radio akoko radio 1103.5 fm bi ago mejila sero to di gbogbo ago yi sori odo ehn ti wa ni soro se yo rorun fun wa ninu osu tutun ta mura lati wo yi eje se be ka ma ka die futale toni ka ti ma fi orin ogo orile de wa ki a ma fi gbe nle gbogbo eyin te pe wa e se pupo ina o ni ton wo yin abudin ni to lokun omo lola alamiju lo lojo bi many happy returns to you gbogbo eyin te pe wa patapata aferan yin pupo layo lati ma pade loruko Fred Ayeni Adetunwa Atoke Oluwole loruko mi omo ni tire oforan ni mi owoye sese ni ba omo agbajoji gbonile omo alayo bo lele titi igba ta tun ma pade ara wa I love you so much.